0: Download Connect.
1: Hello mga kababayan natin dito sa New Zealand. Magandang araw na muli and welcome po dito po sa ating program. Ito po ang ating Tanglaw Connect and this is our fourth episode. Sana po ay nasundan ninyo ang ating mga nakaraang episode para yun po ay magbigay hindi lamang ng inspirasyon kundi at the same time po mga kaalaman, 'di ba? Mga aral na maaaring kailangan para sa ating pamumuhay sa bawat araw. At sa episode na ito ay meron po tayong makakasamang muli and I am very excited na siya po ay makapanayam and to have her on board dahil I'm sure meron po tayong mapupulot na muli na mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa atin as we go through no sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay dito sa bansang New Zealand. I-welcome na ho natin dito po sa ating program ang ating IT engineer. At siya po ay nasa Health New Zealand sa Waikato Region nagtatrabaho. Ayan, huwag na ho nating patagalin. Ito, bagong kasal ito eh. Nandito ho ngayon sa ating himpilan, ating makakapanayam. Ayan, I'm so happy na nagkaroon siya ng panahon para sa atin. I-welcome natin mga kaibigan, Rio Lagahit Galvez.
2: Hello po, magandang araw sa ating lahat.
1: Ayan, kumusta naman ikaw? Ilang taon ka na rin dito sa New Zealand so far? Kumusta ang buhay?
2: Dumating ako dito 2019. Sabay kami ni Gary, yung nakaraang...
1: Doc Gary.
2: Si Doc Gary, yung nakaraang guest niyo po. And he's my husband.
1: Yes.
2: Now, living here for 7 years na po, I can say it's quite stable na.
1: Mm-hmm.
2: Compare nung nag-uumpisa kami. So, masaya
1: resident
2: naman.
1: Na kayo dito?
2: Yes po, permanent resident.
1: Permanent
2: po.
1: Resident na yes. Kayo dito. And you are working as an IT...
2: IT engineer.
1: Engineer.
2: Po. Yes.
1: Sa government ng New
2: yes
1: Zealand.
2: Yes po, sa Te Whatu Ora Health New Zealand.
1: Parang ayokong sabihin, baka magkamali ako ng pronunciation.
2: Sa Health New Zealand po.
1: Kasi naalala ko yung sinabi ni Doc yes. Gary na very particular sila kung how you pronounce the word. Okay, as an IT engineer, ano po ang inyong ginagawa sa Health New Zealand?
2: We support the National Health New Zealand.
1: Okay.
2: So, we have customers involved. When you say customers, ang customers po naming mga IT engineers ay yung mga clinicians ng Health New Zealand. Mga staff like admin, nurses, receptionists, and all that. So, we support the process and the overall operational ng Health New Zealand in terms of computers, systems ng Health New Zealand po.
1: Hindi ka ba nahirapan na mag integrate sa kanila, like yung kultura nila. Saka, diba, ang tingin kasi natin bilang Pilipino, parang, nako, ang engineer ng ganitong bansa, mas magaling kesa sa atin. May mga ganon tayong kaisipan, diba? Tapos, biglang kasama mo na sila.
2: To be honest, isa po ako dun sa mga ganong kaisipan before na takot ako sa ganon. Baka ako yung pinaka-bobo dyan kasi magagaling siya. Excuse sa word, pero yun talaga yung totoong kaisipan ko before. Pero when you are with them or when you are in that spot or in that place, no, you will realize na, Filipinos are really good.
1: Wow.
2: Yes, because dala-dala natin yung character, yung puso natin nung nag-aaral ay nagka-train tayo sa Philippines. Like, kung paano tayo nag-evolve as a student hanggang university. Yung way ng pag-aaral natin, dala-dala natin. So, yung nandun na po ako sa mismong loob, kasalamuha ko na itong mga tao na ito. I actually na see it from my own eyes na no, mali pala ako, mali pala yung kaisipan na yun. Filipinos are good.
1: Wow.
2: Yes.
1: Saka engineer, ha? Oo, di ba? Para kasi pag tinitingnan natin yung ganun. Of course, hindi naman natin sa dini-discount or ina-underestimate ang education sa Philippines. Pero may ganun kasi nga talaga tayo na kaisipan. Diba na? feeling natin kapag inihanay na tayo sa ibang lahi, parang nakakatakot na meron na tayong pagdududa sa ating kakayanan. So, ikaw, buhay kang patutuo na kaya nating makipagsabayan.
2: Kaya po, opo. Talagang diba? Nandun yung takot po. Kasi in the first place, we're not English language. Mm-hmm. Hindi naman yan yung first language natin. Mm-hmm. Di ba po?
1: Totoo.
2: Pero as long as you have the ability, you have the skills, mm-hmm, you can do
1: you
2: it.
1: You can do it. You, okay.
2: Pwede ka makipagsabayan po. Di bali na mag-tumbling-tumbling yung English mo. You will learn it at some point, but at least you can do it pa din.
1: Importante yung ganyang klase ng spirit, di ba? Yung fighting spirit na meron ang Pilipino. Kakaiba talaga. Okay, Rio, syempre galing ka sa Philippines, tapos by 2019, nandito ka na rin sa New Zealand at dito ka na nag-work. Ano yung mga katangian ng Pilipino na nakita mo worked for your advantage?
2: Nag-umpisa po ako mag-work

0: po sa New Zealand. Hindi naman ako agad IT engineer.
1: Okay.
0: Okay po. Naumpisa po ako sa retail, as a retailer.
1: Okay.
0: So medyo mahirap po yung adjustment na yun, no? Kasi po, I was an IT graduate in the Philippines and you know naman yung mga kaisipan natin na you have to do kung ano yung pinagtapusan.
1: Tama.
0: Mo,
1: diba oh, oh, oh, oh.
0: And then, naging retailer nga po ako dito.
1: Mm-hmm.
0: Nakita ko po yung mga capabilities tsaka yung mga pagsisikap talaga ng mga Pilipino. Mm-hmm. Na isa din ako naging inspired.
1: Na-inspired
0: din po ako sa mga katrabaho kong Pinoy na pwede din pala ako makipagsabayan sa kanila na kahit retail, hindi naman sa dinadown ko yung retail, but kasi yung kaisipan ko before, dahil batang-bata po akong dumating ng New Zealand. Yung work ethics po ng mga Pilipino ay iba talaga. Genuine po talaga na hindi pilit.
1: Mm-hmm.
0: At saka may care po talaga sila sa kung ano man yung ginagawa nila. Whether kung may customer sila in front or caregiver sila. Kasi trabaho din po ako as caregiver.
1: Wow.
0: So, yung mga nurses na Pinoy, yung mga caregivers na Pinoy, they value talaga po yung pagmamahal sa ginagawa nilang mga trabaho nila. Hindi lang basta ginagawa nila to for the sahod.
1: Mm-hmm.
0: Ginagawa nila to with puso.
1: So, yun ang meron tayong mga Pilipino. Yes. Linawin ko lang, Rio, ano? Nung bago ka pumunta ng New Zealand, engineer ka na?
0: No po. Hindi fresh pa. Graduate po, po ako noon.
1: Oh, ah, okay.
0: Hinahanap ang sarili kung sa para saan ako.
1: Batang-bata ka pa nung panahon na yun. Hindi ka ba nagulat na parang, wow, ito ang totoong mundo.
0: Ay, gulat na gulat po. Totoo pong gulat na gulat to the point na medyo may pagbe-blame na ako sa asawa ko na bakit ba tayo nandito? Pwede naman tayo umuwi. Gulat na gulat po. Lahat ng shock ay na-experience ko po noon.
1: Pero ano yung naging bunga nung mga karanasan mo sa kung sino ka ngayon?
0: Ay, mas lumalim po siguro akong tao. At saka, hindi na po ako yung... Nandito lang na, nag-iisip na I'm also thinking outside the box na po.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga karanasan ko po na yun, feeling ko dadalin ko po yun at pwede rin ako makapag-inspire sa kapwa nating Pilipino na nag-uumpisa sa kung ano man yung inuumpisahan nilang sa mga buhay nila o yung mga tao na gustong maging OFW or nagma-migrant sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: Yung experience na naranasan ko, maaari din po yun na siguro maibigay ko sa kanila or ma-share man lang sa kanila para maging inspiration din sa kanila.
1: Right. Kasi alam mo, sa Pilipinas tayo, status-driven tayo.
0: Ay, totoo.
1: Diba?
0: Yan.
1: Very particular tayo sa kung ano yung nakakabit sa pangalan mo. Diba? What you have in the bank. Ano yung mga properties mo? Sad to say, no? Ako, marami akong naging karanasan na parang may mga ganong tao na ang respeto by category depende sa kung ano yung meron sa kaharap. Sa mga nakikinig sa atin ngayon doon sa Pilipinas na ang nagiging hadlang kaya ayaw nila mangibang bansa ay yung mga naririnig nila na karanasan ng iba na, alam mo, ganito ako dito sa Pilipinas. Tapos pupunta ako doon, tapos ganito lang ang gagawin ko. Eh, eto nga ako, parang graduate nga ako, tapos biglang magiging cleaner ako. May mga ganong kaisipan, di ba? Let's face it, yun ang totoo. Sa kultura natin, may ganon tayo. What can you say about that?
0: Totoo po yun. Valid naman din po yun. Kasi even me, dumaan din po ako sa ganong phase ng buhay ko nung bago ako dito sa New Zealand.
1: Mm-hmm.
0: Na I feel like, hindi ko deserve to. Parang ganon, di ba po? Pero masasabi ko lang po is, it's not gonna make you less as a person if you're gonna do it.
1: Mm-hmm.
0: Na if you're gonna do a cleaner, it's a noble job po, to be honest.
1: Right.
0: At walang mali sa pagiging cleaner kung ano man yung ginagawa mong trabaho. Mm-hmm. As long as na you find your happiness from what you are doing, that is very malaki na. Na
1: right.
0: Malaking step na yun sa, sa ginagawa mo, sa sarili mo.
1: Mm-hmm.
0: Para sa akin, huwag po kayong matatakot. Valid naman yung emotion na matakot, mangamba, ma-anxious. Valid po lahat yun. Pero you have to start something eh.
1: Mm-hmm.
0: You have to step outside of your comfort zone. Yes, it's scary. Pero ang mahalaga dun po is you have to do even a small steps. At least you started something.